0: Eke, hallelujah! Hallelujah!
1: Hey, Jesus, logo!
0: Ogo!
1: Opelaye fun Olodumare.
0: Give glory to God Almighty.
1: Olorun awon Olorun.
0: The God of all gods.
1: Ogbo bi to ti gbo mi.
0: Anywhere you are hearing me.
1: O ni jebi wasaye.
0: Amen. Na bi you talk to God.
1: O mo ni gbe o mi.
0: Amen. God will not swallow you.
1: Gba dua.
0: I'm praying.
1: Bo se wole sori
0: eto. As I journey the program.
1: Agbe irele lowo.
0: This goodness.
1: Agbe ayo le lowo. Mi mo to n pa ele
0: ku. I don't know what's making you cry.
1: O di erin.
0: God will answer.
1: Gba erin.
0: Receive laughter.
1: Lojojumo aye.
0: Wa
1: ma layo.
0: Wa
1: ma layo. Mo pe Olorun tin dani lare.
0: I call on God
1: to die lare. Gbogbo ego to gbe le lori.
0: Bo
1: se n gbo mi ko ma sofo
0: da.
1: Gbogbo ya bi amo. E o ni sunkun ale o. E o ni sunkun ale o. Mo gbadua.
0: I pray.
1: Gbogbo eni to n duro de o. Ni korita se yori. Oluwa lu won bole. Oju oni ti o. Oju oni ti o. Gbogbo n ba pẹri ẹ nibi ko fori ara won gbe mo pase ominira si aye gbogbo
0: eniyan
1: toro ni ni won pe lojo ominira lati inu emi wa won ni a o tu ele gbogbo ti o ti bare ninu e
0: abo
1: ti won ko si o lara to n bi ekun ojojumo gbogbo e lo pare aleluya meje ogo meje osana ati iye oye aleluya meje.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: E koju si ona
0: keji.
1: Ogo nigba meje.
0: Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo.
1: Koju si ona keta. Osana nigba meje.
0: Osana, osana, osana, osana, osana. Osana,
1: Osana,
0: Osana, Osana,
1: Iye,
0: Iye, Iye, Iye, Iye, Iye, Iye, Iye.
1: Adua mejeje.
0: Stop prayer points.
1: Lati da ijiduwo
0: ni. Stop, stop.
1: Egba adua koko.
0: Number one.
1: Iwo iji aransi.
0: You sent storm.
1: Don da ise mi la.
0: Probably my work.
1: Don da ye mi la.
0: Probably my life.
1: Don da alafia
0: mi la. Probably my health.
1: Iji dake.
0: Christy.
1: Wa ni loni.
0: Today.
1: Iwo iji.
0: You that storm.
1: Don ja mi.
0: Fighting me.
1: Dake.
0: Christy.
1: Adua. No, O kojesu.
0: Iwo iji.
1: Iwo iji. Don ja mi.
0: Don
1: da ise mi.
0: Don
1: ja ise mi.
0: Some of problem.
1: Iji damu.
0: Some of problem.
1: Ti won ran si mi.
0: They sent to me.
1: Pada si bi
0: ko ti bo. Sender.
1: Oya.
0: Ni o bu baje.
1: O Jesus, o Jesus. Ma ya ja da ba ro bi asata. E ma zu da ba.
0: O ko
1: ti ana si. Pada si bi ko ti bo. Pada si bi ko ti bo. Pada si bi ko ti bo. Ti won ja ana si.
0: Amen.
1: Wa ni Oluwa.
0: Say oh Lord.
1: Ki le ba nisimi.
0: For me to have rest.
1: Eni to fi jami.
0: The basic bring me storm.
1: E firu e bo iji.
0: Sacrifice them for this.
1: Gbogbo en to ran iji.
0: Anyone send me storm.
1: E jo ba iji.
0: Let them go with it.
1: Oya.
0: Oya.
1: Baba.
0: Ome.
1: Mimi mo.
0: Gbogbo
1: en to ran iji.
0: E jo ba iji.
1: E jo ba iji. Gbogbo en to ran iji. Si sa mi. E mo ba iji lo. Gbogbo en to ran iji. Si awon mo mi. E mo ba iji lo. E mo ba iji lo. E mo ba iji lo.
0: Jesu.
1: Oluwa wa.
2: Ni ati owo ni mo ti wa ti Iba. O je iyalenu fun mi. Oju mi o te ti ri be ri mo n gbo ni. Omo mi Oba Loluwa loruko e. Mo ti wa si bi mo ba daddy. Mo ni mo fe je ri sagba Olorun. Won ni daddy o si lara adun won o gba fun mi mo tun pada si owo. Omo yi ko ti ju odun meta. Won ni o ni appendix. Mo ni ki lo n je be? Won ni appendix. Baba e sha lo si federal. Won ni wa gba 120. Won ni ko lo ra gbogbo nkan ta fi se won lo ra won lo je 85,000 mo wa gbo program daddy mo wa ni ha won mo ni oyin mo ni ororo mo ni omi mo ni ma don igbagbo baba e wo boya looto ni boya magic ni mo ni ma don wo le ni mo wa lo gbe omo yi ni le baba e tori le wa tira ni ile to ko titu temi ni mo wa lo gba lowo e mo wa gbe lese mo wa ni olorun authority to ba pe looto looto ni pe yi se aje wa ara e ki mo bi ma se ma tele e titi lai lai mo se gbo mo yi lese niyan mo wa mu oloro yi mo wa busi lenu mo wa busi ibi mo wa tu mu omi mo busi mo mu oloro yi mo busi mo ki gbe mo gbadura logo ikini e si lo ojo keje ojo keta bo se gbe danu niyan mo ni he o ya mo ni a oju mi o ti re le iri mo nuko tu gbe pada si ifred yen ko tu lo wo bo se gbo mo yi pada
1: e fodi le gbogbo yin
3: oro yi.

0: Adaba FM, I like it forever.
1: Lopo iba, awon eyan o ki mo bi data awon se man tete ijo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemo limit 100 MTN

0: Udah. Ibi tan lo la ro yi. Una ni oro ti ajo to ngogun ti iwa ibaje nile yi ICPC ti won fi lede o. Eje mu royin to yin leti. Ajo to ngogun ti iwa ibaje nile yi ICPC yen Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses bi won ti se je ko di mimo bayi wi pe 7800 awon ayederu osise n la won ti se afayo oruko won bayi laarin awon ile ise ijoba yen ministries departments and agencies won je ko di mimo wi pe latari bi awon ti se se iwadi lati le se afayo awon oruko yen 908 awon fake workers yi won ni 942 million naira n la won mo ti ri bi pe o mo ti wa asun won iru awon eniyan bi eleyi lati gba ti won ti bere iwadi lori e lodun 2024 ki lo to sokunfa di ti won fi se iwadi yi bere latodun 2024 titi di akoko yi won je ko di memo wi pe awon ri oro ipasipayo kan ninu owo siso owo owo ifeyinti awon osise feyinti kan tawon wo pe kini o lowo kan baka baka nu o to ka won o tona wadi e leyin ti tona wadi o ni won se afayo oruko 908 awon ghost workers bi won se pe o ni alakale okokan awon ti o ka awon ti won ri ege salaye ye leyin abo wadi ajo ICPC won je ko di memo bi pe ninu awon 908 yi laarin 50 federal ministries departments and agencies iyen awon ile ise ijoba apapo to je 50 niye o ni won ti se afayo awon oruko yi ninu awon ti won safayo ni ti je ko di memo bi pe ile ise olopa ni 570 awon ghost workers ile ise ijoba apapo to nbuguto oro olomide ati ilana re won ni 80 ni won se afayo kuro ninu oruko won to je awon ayederu osise federal ministry of works iyen ile ise ijoba apapo to nbuguto oro ise ode awon ni 56 awon ghost workers ninu won won je ko di memo wi pe ile ise ijoba apapo to nbuguto oro le okere 24 awon ayederu osise ni won ri ministry of defense iyen ile ise ijoba apapo to nbuguto oro eto abo le yi 19 ghost workers o ni won ri ministry of electricity iyen to nbuguto oro na manamana 17 o ni won ri laarin won ile ise ijoba apapo to nbuguto oro le ise idokowo ati oro aje 17 ohun lawon ti won ri ti won je ayederu osise ministry of health iyen ile ise ijoba apapo to nbuguto oro eto ilera 15 ohun ni won ri laarin won ile ise office of head of the civil service adari awon osise le yi 12 ohun ni won ri laarin won abibili ati bebe lo alejo wa ti wa wa ni kale laaro yi lati daro lati mo dawon awon ibere wa lokan ojo kan ejeji lori oro to wa nle yi mo kiyin alejo wa e ku ojumo
1: olosu e ku ojumo sara le
0: adupe lowo lo adupe lowo lo ajire alejo wa awon na ni ajafeto omo niyan won ti je lame eto awujo agbejoro ojo alexandra baba bini e ga bere bi eleyi alejo wa lati le je ka awon eniyan ki won loye dada ghost workers ghost workers o ti pe ta awon eyan ti n gbo kini tumo e
1: itumo ghost workers ni awon ti aifojiri ti awon jegudu jera ti won ko oruko won si ara awon eniyan ti o n se ise sugbon a o le fojiri won lati ri wipe owo won won gba si apo awon jegudu jera kan awon ọbajije ati ọbalujẹ kan àwọn ló máa ń gba owó ìṣe àpò.
0: alùjọ̀nù làwọn ghost workers yìí ni àbí òkú.
1: ọba yìí mẹ̀jẹ̀ orí bíbẹ́ náà sọ yìí ìyẹn ọba fi ń rà wọn kì í ṣàlùjọ̀nù o èrò tó ń jó lábẹ́ omi onílùú ẹ̀ wà lókè odò ẹ má jà tanra wa àwọn èèyàn kan àwọn èèyàn burúkú àwọn ẹsẹ oko ṣe nìyẹn kan tí wọn wo tó ń jẹ àìjẹ níbi ìbàjẹ àwọn náà ni àwọn ló máa ń kọ orúkọ àwọn wọnyí sí ó ṣe láàánú lọpọ wípé òfin ìlú wa kò tí ì kò tàn dé àwọn gbèdéke kan tó bá jẹ ìlú bíi China ni orúkọ báyìí ti ṣẹlẹ̀.

0: kaabo sori eto yin
1: se dada la gi loni o se dada la si to ba yin
0: eh adupe lowo olohun ko ye ki abanyan lo de ijo ka
1: ma
0: le
1: o
0: se le san bi o so
1: be ni
0: adupe lowo olohun ni wiwo gere ni wo gere ni talukuku ni tata tu aja aduri eto
1: ni pe bo ya ka jump die ka sare die ka rin die
0: adebe
1: adebi
0: be
1: aware o
0: aruwo po ni
1: be ni elede ma doyo o di dada
0: adupe lowo olohun
1: o se
0: olohun wo to nse mo mo wa gbagbe wa o
1: ami olohun
0: mo wa se ademeru olohun
1: amen
0: se ni ko ja duro lori ese ara wa o
1: amen amen amen
0: rewa maye o
1: ami o
0: mo mo je ara maye bi so
1: ami o
0: olohun anu wa ni ko se o
1: ami olohun
0: nitori ti eyan ba ti ji to ba ti mu nkan ojo re se
1: yes
0: ko ma ranja so fo olohun wi pe anu lo nbere fun o
1: be ni
0: tori opolopo lajo sun lana laaro e ti won ti giti
1: be ni
0: anu giti
1: o to ni o anu giti
0: eh
1: olohun jare o
0: mi o tun adara ni ikuti lagbaja nku a iku irorun ni
1: be ni
0: a lo gboju orun doju ku a se interpretation la to luwa re la ko to gba be travel
1: kabesi o
0: ko je ko mo olohun
1: olohun
0: adupe o
1: sere lode orun o
0: adupe o
1: ayan o
0: o ba se yowu
1: a gbe oruko re ga
0: a se yowu mo se baje
1: won le eyan kan se yi o wo titi mo lele yo mama nkan kan olohun ba ga n pe ni seyi
0: beni
1: oba seyi o wu
0: seyi tan bele lowo e pe o le toko yi se to ni ohun seri
1: o seri
0: ore mi se mechanic
1: gbagbe o ni mi fe le ko se
0: o ni bele ko se a se pe o seyi
1: olorun oba o
0: eh olorun so wa be
1: to pe la ni seyi ta ni ko sore fu wa ta de be fu alo oni mi o le se oni wa seyi na oni rara oni mi le se oruko oro
0: awon seyi kan wa o
1: iru pastor seyi bayi
0: olusola
1: olusola
0: la
1: la la la seyi ni seyi ni
0: ka o seyi to gun ma mura
1: ka ma ka ma se gbogbo ele seyi lo ma ya ni
0: patapata
1: olorun ba o babi ala
0: o gbogbo wa pata se babi ala ko si bi seyan
1: lowo ta wa yi
0: a tun ti de lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko nu iwe iroyin ojojun awa se ti gbo yin
1: ade o
0: laaro eya ti ko awon iwe iroyin de bi se wa o
1: koda opo
0: ka ma mu lolokan ojo kan
1: be ni o
0: ka ma se lawe lawe tori lai ba lowo na bi odun
1: mo
0: fe sare da tomi lori keji lo na
1: da tomi
2: omo atomomo mushukede unoti odun mewa kabarea aba afun adedayo samuel atodun merin keyeria adedayo apike mary lo sule ayiraye yasimi ojojumo lea omo omomo ebi atore surantirin o ona otito ati tugbagbo kinrin kin ti lo lea omo na merin o oju kin mu oyan omorin mumumsu lorun o keyin kin gbon reti mo baje ba lu waju kin koju si ti asun asi o kare o aba omo lusoku amarija lodi omo lusoku amo yin sore usoku lodi lodi o se darin okun gbogbo giro jobe usoku yun omo meta okeda ke orun timotimo omo abo igbo sagbe ale eyi omo kare o omo elemo kuye omo opo keta yare omo dagun rogun mo lose ijeburuburu lose ore sako lorun loki mo ji dagun ro le mo re apane aba afun adedayo samuel ateye mary apike adedayo omo re dabo o nje iya omo omo omo ebi atore lisukede

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkan lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹ gẹdẹ ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹlugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
2: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata ma si properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCare CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori fonu yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le fonu ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
3: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osse meji titi di 40 weeks ogoji osse lati mo sanwo
2: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba ti ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
2: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu seri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
2: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
4: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
3: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351 51.
2: E ṣeun olotu. Oro leti gbọ lati enu Ogbeni Abdulhakim Okola jeje asoju CDK. Iwa na magore loni o le baden to ni dukia.
6: Ore wa, kini re to roju koko bayi?
7: Wo, ore, o su mi oje. Iya isese petan lori phone ni. Onu gbogbo abo da na wa ni njo. Gas cylinder wa na ti fe je tan. Gbogbo ele

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amoflush capsule etete koju won pelu Amoflush capsule bakona awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amoflush capsule layo bakona eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakona Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakona e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amoflush capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o Atuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen seni tin pin alakan ti gari inu kikun lo fin sere

0: atinuda ise atinuda ise ona awon eyan wa ka soda oro nipa yen ikini lati soda oro awon omo wa tan lebun orisirisi ninu ise won yi ni a ma n ba si ona lati pe ki agbaye mo won lati ba won wa se sita bi won se ba yin soro o ni ye awon omo wa Lekiti ma kan se apere kan nitori pe ori ategun ni
1: awa
0: agbudo ko gbogbo nkan sita sugbon ma se apere yokan o ni ye omo wa to je pe lati osu November titi da ojo kini osu January ti won lo si Calabar lo pa owo nigba bi ti ma gbo pe ni akoko yen Cross River State won ma se festival kan la ti gbogbo agbaye ma n wa
1: ni
0: awon kan ton se nbe yen nipa ise ile ise wa ako awon omo wa kan Lekiti lo won lo ko awon kini won yen ti e pe ni ododun bayi ton ba tin se kini yen won kun won lati Lekiti won lo ba won sise lohun won pa owo wale ko de n se ibe yen nikan mo kan fi be yen se
1: sapo ara won abi sapo ijoba
0: sapo ara won owo tara ilu ba pa owo ti ijoba ba je ki ara ilu pa sapo ara won apo ijoba na lo wa
1: bẹẹni
0: ẹkọ wa so pe economy state ko n se budget ijoba ko nikan ni economy state ise ti awon araalu ba n se ti aje ba gbogbo aje fun won tan lowo na tan lowo lo ara economy state ni bẹẹni a je ki ohun ti won mo ko da oro fun won ko da aje fun won ara nkan ta n se niyan iketa mi o mojo te ti gba ona Ekute lo saji lo sun ri e de bi omi ti a ma n pon mu ni ipinle Ekiti
1: ni water corporation
0: ni water works ke to de water works te ba n lo si te ba gba Ekute te n lo si aji lo sun ke to de water works e ri le ti won ko lo to po ran lowo otun
1: ni bi corner kan bayi
0: ni bi corner am we Ekiti State International Center for Arts and Culture ye game changer gan niye pari pari oro niye to je pe titi da lai asha ati ise odan o da oro permanently for Ekiti State nise te ri to lo nbe yen mo fowo so ya fun yen lo gugu e lo si be yen lo wo
1: a kan ma ri legbe titi
0: ni agbara olohun ati se ise ikakiri agbaye so a mo ni ko si orile ede kan ka ma so pe lagbaye ka won yan ma so pe a o ti lenu ju e ja so Africa
1: ni la dulawo yi
0: to ni iru beyen fun oro ise asa ise ati ise ona kosi
1: ti Nigeria
0: yi kosi
1: Nigeria gangan
0: ani pe kosi ni Africa e so ro Nigeria
1: asia ta ko ma wa ni gonmu leko se iru e
0: se national theater national theater e lo si beyen e lo boya nkan gbo awon kan ton le se national theater boya won le se nbeyen National Theater ayo nkan la ko fun eyo nkan ni National Theater o na ni theater yen orori itage gbogbo awon hall to wa nu e fi lori itage ni
1: be ni
0: afen to wa be se party
1: eh eh e mo ti ton lo fun party
0: e lo si ibi ti a kombi e je so awon kan to wa nbe yen fun yin ka bere lati theater yen ibi ere ori itage wa nbe as theater o wa nbe ibi ti a ti le se awon nkan mi gbangan ta ti le se awon nkan mi tori pe ba se ko ibi ti a ti wa ma se awon ere ori itage o yato technically si ba se nko gbangan to wa fun gbogbo nkan ti a n pe ni multi purpose wa nbe apart from ti bi ta ti ma se ori

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai ma pani lẹrin lakoko apejọpọ itako sori la molebi mi. O ti ẹda, o ti gbogbo won ni fẹsi ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti ṣe Maggi native jollof rice. Itọwo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta ṣe latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kan ara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun be si ma ka ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbianju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu seyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun e mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan agbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olorun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olorun wa ni o dupe fa olorun ni o dupe ta lo mi e soju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero ba ni soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
1: Eshun baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
0: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro ohun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi

di alẹ won tun fi ese rin loko won fere terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yin na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wuni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akure baya wa fe

0: O ti lulu iri. O ti lulu iri o. Woli gan le gba ilu yi. O ti toro o ti luri. 08162519991 08162519991 ilu to ti luri lo tun lu yi. O da ko si wahala. O wo e ko se bonus le ni. Hello.
1: O ti luri
0: na. Oro dada.
1: Boles lo ti luri, o ti luri.
0: Boles. Ija o si Boles.
1: Mo gaje ara mi always.
0: E gaje dada.
1: Mo gaje dada.
0: Oya ki la yan lu. O ku ti luri.
1: O mo ti gbagbe.
0: Kini nje be?
1: Mo ti gbagbe mo ti soro. Mama ma dan long. Mo ti gbagbe.
0: Kilo nje be?
1: Mo ti gbagbe.
0: Ki le gbagbe?
1: Ibo
0: fe
1: so
0: pelu nu ye ni. Ayan ti ri Boles mu. Oni se mo so. Ko si wahala. Asiwaja ni se mo so pe Boles oni gba. Okilo oni woli abi. O na le mo gba. Oda o ti ni list eyin te le gba lowo. Hello. Ami o.
1: Eni
0: yo Joge.
1: Banna gba lagba.
0: Se Joge wa nu awon to le gba. Okay, oya.
1: Ma ti mo ti gaide ara mi gbodo gba.
0: E ti gaide ara yin. Oya kila yen so.
1: Afoju. Afoju to bara le lodi.
0: Ogiri ni oko. Yo ko lupe.
1: Mo gba.
0: Ayan ti reni. O ti ri e ri takiti. Ole wa nu list awon ti ogba sa. Otan bayi o. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Genga lo pe lati dan
0: re. Genga lati dan re.
1: Ben.
0: Ani genga lati dan re. Ayan. Oya.
1: Olorun oba laba fo pe fun.
0: Laba fo pe fun.
1: Olorun oba laba fo pe fun.
0: Yes.
1: Afun ni
0: mo ti ju. Ba fo pe fun. Ole wa nu list. Se gbo sa. What is that lo? Ko wa e kilo sele na. O ti lulu iri mo de wa so pe o ti ri pe bonus lo fe se kilo sele. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir. Olomo kan lo soro koko la wa soju. Kilo ko yi sa.
1: Olisola di sa.
0: Sa ayan ko sinu list awon ti ogba. Ogbe yelu sola. Orin la fi ko olomo kan lo soro koko la wa soju. Otan. Eja welo mi. 08162519991 08162519991 ayan ki lo sele ilu to ti lu ri dada ra ti to e kan si boje lowo kan ti mo ro pe wa to mu mi wa to tun lu. Hello. Yes sir. O ko yin
1: Mr. Femi lati
0: ije wa ija osi always guide en guide ara yin. Hello. Awon o lo nti an. Mr. Femi awon o lo dada. Hello.
2: Hello.
0: E ka san. O ko yin.
2: Adedeji Akinola lo soro lati Akunu Akoko.
0: Adedeji Akinola.
2: Beni.
0: Ijawa ija osi.
2: Always guide.
0: Solomon kan lo soro koko la wa soju.
2: Egbon
0: na,
2: ni ki
0: ayan yen ko ba mi lulu yen. Kini to lu, o ti lu, ko le lu mo. Egbon, e ti gbo.
2: O ti gbo dada.
0: Bonus gidi ni, toro ti lu dada.
2: Kini mi o ti gbo mo se n wole ni bayi.
0: E se n wole kini. Ayan.
2: Ba mi lu de kan.
0: Oye ikan pere. kan na ni olu e kan e kan e kan oya
2: ah ore o pa ka so o
0: kini npa eje mo de ro pe ma gba sa ja mo lo le asiko ti lo oya ki lo lu ki lo lu ki lo lu oya eh yo ba ara re lenu je aja to gbe egungun ajanaku yo ba ara re lenu je yo ba ara re lenu je aja to gbe egungun ajanaku yo ba ara re lenu je obato ya wa lo aju aju iyoku yo tun de ojo mejo ti mo re pe o de fe se bonus leni o de dun mi sha wole omo so pe ka ni mo pe wole ni mi bagba aye bi odo ni ka ni mo pe wole mi bagba o de ojo mejo jaye ta mo pade opo ye bi jo da lo ko temi je o ire o
3: gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
4: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamisho

0: wa o si ni akosile itan rere ayi para rere yo ba aye re yo gba igbedide iwo no wo ni ore re lati fi pe olorun pe oluwa ere ti je ro eleyi mo mi ne boya ni oluwa eleyi ni kri oro mo mi ko si saanu fun mi o kan lo oluwa yo ro mo ti o saanu fun ba je ki akoko koja lo baba mama gbe igbese wa si ni pade yi the godly super bella global ministry o ti bere laaro ni yo tesiwaju laaro la oruko temi ni prophet dr tunde fayo phone number mi 08062436989 baba bo ba wa ro rere to ti sha bawo to ti gbe dide ama to ko esile tan gba gbe re bibele so pa ki o pe o ni ko sile mo gege bi oruko ijo yi lati ori lo e me mo re o ya ko mu kan ranti re
1: amen
0: baba le ranti modekai lati odo aba asweru si wa lati ori lo kan be si ranti re
1: amen
0: ranti se logo ranti gberide ko be ninu aye re
1: amen
0: aye re ko ni tuwon ko ri anu gba ko ri ba ti se ko ko fohun iran diran re ko gba gberide
1: amen
0: bi david bale ranti jonathan to fi lo gbe mephibosheth soke mephibosheth re ko deni gbedide
1: amen
0: ben lo ti ri
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere.
2: Mo le ṣalai mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakurosori la molebi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latara ewa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se.

mo mu imo na ko loye mo mu mo na fa eto yi fe ro gbo daada mo dupe lo ke tira ke pe mi kan ri mi ligboro kan ki mi le pataki lo mo dupe lo ra ko pe mi lulu jare nu ose e won pe mi daada lulu lagbara lan ji se lulu jare ni daru o mo dupe dupe ba ma daroko ale akun mo dupe daada lorin ba won na ni mo ki iyawo ile orisun bare te lulu amo kin eye daada foku mu ra ran ti odun ke odogun ke ye ti jade laye lejo ketadelogbon osu keje odun 2026 le ranti eyere ka aye lulu la mo ke mo ke yun daada le pataki jo mo lo sodo ebi odeyemi te la mo ke fon ku mura oku eyere late Mrs. Dorcas aduke odeyemi ka aye lejo kokan le logun osu kejo odun 2026 le multi purpose palace olu la mo ke mo ki oga mi desaki ate olugbe odeyemi gbenga Moki dada, ode yemi Sunday, at honorable, ode yemi Isaac, moki infon ku, imura ku, ye, ka ye, ye, doka sa tuke, moki da, da fon ku asikoy. Don, jagbo polo kon

0: ki gbogbo inira yi gbogbo ailera yi ko di afia itegun alare fi so inira o da en to kan lo mo oro kan soso to ye ke yen kokon le laye o na ni ilera ara eni ti o ji pepe daada nigba ti ilera ba wa igba na lo le sare siwa sare seyin to se gbianju bi won o ti dolola to dolola laye igba ti ilera ba pe daada igba na lo to lori ofe lati le gbianju aje ko to di pe olohun gbadua ti e na sugbon to ma wa lori dubuli aisan adua kan soso na ni o ma gba adua kini pe olohun dakun wo mi san je nko ninu ilera ti mo wa yi adua alaisan na ilera pe o baba ewe nje eleda mashiri na lo tuna mi wa fun ti akoko yi lara awon ta salesa tolon tiyan ipe ki won ma ba ni gbo bukata awon ilera alagwara lori sirisi o na ni baba ewe nje eleda mashiri wa o ti koja apopo bi egun gbona okikiti kan baba ewe nje latun baba eleda na mashiri lo si baba ewe nje eleda mashiri mo kin yo e ku ise o ma kin se olodumare tin ba yin se ko ni pe yin pa iwo na ojojuma lo nsaroye pe ailera yi so nko ni o gbe mi re ko le gbe mi re ailera to nko ju yi nko ni o gbe mi re ko le gbe mi re ese meje eji re lola olohun ba mi olodumare o si fi lele lati fi rin pada tori pe olohun ti se ta won kan lana ti e wa ni soro o se lodo ba mi olodumare je ri pe ko gbe igbesi ologbon ko gbe igbesi ologbon won ni eni moju ogun ni dabi ni re eni ba mana na la tele lara won ti o moju leja to mo tinu to de ewi ati egbo ni le yi koda to fi ma oke okun ina ni baba ewe nje leda mashiri wa ti won tin de opolopo eyan lohun gbogbo eyin te ti lenu pe lodo baba ewe nje leda mashiri mo ki ku rire ogun to ti se oloba mi olodumare ko ni je ko gberi mo iwo ni ko gbe igbesi ologbon jan fo ni namba baba ewe nje leda mashiri ko pe baba baba bai kasa bai kawodi edakun ilera yi ina ni mo koju salaye fun won o si lo yoju si won dan juwe adresi won fun baba ewe nje leda mashiri wa ni opopona bi ni ore loju ona bi ni ore un omo to so ni pinle ondo ibe ni baba ewe nje leda mashiri na ni won fi se ibujoko bere lowo enike ni be ko so po lo si odo baba ewe nje leda mashiri o se nti o mo won o ya gbo number to pe won si aye nbe o eyan si wa aye ma fi aisan kanya aye o ma ye mo gbedi fun yin aye be ba dagbon e ma tami o be ba dodo e ma gbe nlo aye le aye nbe eyan wa e mo gan be pelu o ya gbo number baba ewe nje leda mashiri ko to ri pe I ma to pere pere awon asiri kan fun o futa koko yi oya ba npe number baba ewe nje eleda mashiri
1: fun ke bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

0: mo so fun lekan wi pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni awon agba ni bi koro kondu aye won fi eda sinu igbekun ni ile aye ta wa ina ni o won se tun fes da sinu igbekun tan won se tun ma ba eda on re rin inu igbekun to wa lale yi igbekun ailera to tin koju lati jo e olodumare yo tu ole to si da pe pada so gbagbe pe baba ewe nje leda ma shiri na lo su ni gbowo eto te n gbo yi akanse eto ti baba ewe nje leda ma shiri ni ka ma fi la awon eyan loye ni pe gbogbo ailera to n koju yi o le da fi ayin tegun fi so to ba gbe igbesi ologbon ma fowo yo beke mo oro ayara re gbegbe si ologbon pakiti male na lai lo pariwo na turu nbe nbi kan ko si ba se ri na lai ta ni ri na turu ko si ba si ri na turu to je pe a tu ni ri na lai nbi kan sugbon to ba wa gbegbe se bo lo se pade na turu to ti wo pe nkankan na ngogo won nkankan na kon gogo won wole ju wole lo afa ju afa lo oni ma isegun ibile o tu jo ni ma isegun ibile mi lo bo se ye wa si ojura wa lo pe baba ewe nje leda ma sire sori number ti mo pe fun o lekan ko si pa won soro lori oro arakunrin ti mo ba bo arakunrin yi Olorun ke o si niyawo ai ka mo follow mo won bi mo bi meta o si da okowo kan na le fun yawo re o da yawo re loko pe ko na ma so yawo re nta so business to na si se na Olorun pe ki o ma ri se nbe tori pe gbaju gbaja bi isale leta tori pe nile Africa mi o tun ni awon iso nbe titun tin taja o fo ko bo lasiri ati oja tin ta lojo ojo kan o na lo di pe arakunrin yi o sun igba ti o fi jilo ro ojo keji ese ti wugele mo kilo a sele kilo de iyawo mi ba na lo ma sele bae ka sa bae ka wo di mo sun lali ana lo nji la ro ojo keji lo di pe ese ti wugele mo yawo ba ni agbegbe sai na ni na ba lo ra orisirisi won fi ra sugbon kaka kewe agbon de ile si ni o ke ma ba lo ni wo na won lo sile ewosan bakan na lo mo se sori sugbon ingbo ya olorun ti o gbadua o ma je ki isele kan sele to fi de pe arakunrin yi o wa din to le ma fi ese re meje jirin pada baba ewe nje leda ma siri je tun juwe address odo won fun olekan si won wa ni oju opopo na bini si ore legbe anko somil omo toso ni ipinle ondo opopo na bini si ore eleda ma siri fun ailera to nkoju lagu ara ati ebi adua ki wona tun lenu ope lodu ta wa nu eyi ki aye ti e na o le da oya ba npe number won
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda mashiri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564

Eyo ne je ki oro ile aye yi o suyan na ni igbese na le yan ma gbe o ni kan kawo gbera ko ma woran tori pe eda ti ba tin woran iran won ki ran laye eda to ba tin woran ati rira lowo ti o fi ku ninu laruri tin koju anira oro ara ko ni te mo ba bo ki ma ba lo lo ni wona o di pe ko le lo so mo gbogbo awon shopu re to ni ko le lo ibe mo iyawo re ni moju to sugbon ojo ka isele kan se to di pe ore re kan lo ba ni ko n pe pe arakunrin bo ni mo de shopu re won obo nbe won ni o to jo beta to ti wa mo tun lo lojo kan bakan na ni won o tu bo nbe ki lo asele o ba salaye fun ore re pe bye na lo mo n koju eyin o ba lo yoju si nle eyin ko e won gbe igbese igbese ologbon nigba ti won ti ri pe o da pele ti koju oju lasan won di odo baba tin ba ni be lo tin ba ni se igbiyanju pelu ewe ati egbo baba in to le mi koju na le leyi o ma tojo meta won mo kan keji ibe na ni won ti ri pe ore ki soju lasan owo awon agbalaba nbe won ni yawo re nko won ni ko lo pe yawo e wa o pe yawo e lori ago ni ki yawo won wa yoju sun ibe ni aseri ti tu o ni gbegede ti gbina ase yawo lo wa ni di oro ase tori pe iyawo so foko re lojo kini ana pe ko ya lowo kan ti o ya lowo ko fun lowo ko fun lowo latari pe oko lawon nkan kan to fe fowo se lo ba wo pe o ra pe oko ohun o ti n kowo fun olori lulu kan legbe ogiri to ba ni boya to n ba fi oko ohun sori idu boli aisan ohun le ma ra aye mojutu awon owo e obin awon obin kan mo wa to je pe ika ranun ika o na ni won eyin ko yi won gbe igbese adua won si gbe igbese lera fun pelu lile wu ati egbo bi mo ti ba yin soro ara re ti ya daada to si ti pada si shopu mo je so fun won na pe iwo na gbe igbese ologbon mo kan ma wo aye ara re ni ran gbe igbese ologbon ko mo toro aye ara re fun ilera to n koju gbe igbese ologbon ko joju si baba iwe nje leda masiri ti se bi erin jeje liri ni oju re pon kokoko to foju re irina daada gbe igbese joju si baba iwe nje eleda masiri ati fun ebi adua lari ti mori bo ko ninu la lori aye ti o je ko rana lo ti o je ko je yan laye number won re te koko ju odo won fona kin to fona number won won wa ni opopona Benin si ore legbe anchor sawmill omo tosho ni pinle ondo ibe na lo ti lo joju si won olodumare yo si gbadua ti yin na lase olohun olodumare oya je npe number baba e wenje leda masire fun ko pe baba ko si lo yoju si won a tun ma pade ngba mi gbe igbesi ologbon

kukale. Iba obina tara me taku. Moshe bato jokwala me oka yolala. Iko ode tembe lo wame mo kankan wota shalei. Eku oluwere meje. Eye adaba. Atato shiju obi to ladu. Aja bawa kogo, bawa kogo, okwa mkwe ku. Aronu shoro shoro lokwa mkwe arun. Asun beje lokwa eledun. Ara kuniri wo, ara arun logoji, ara baba eledun legbere. Atiku atarun, ateledun. Unla kanko funla shaleyi. Ki won lo ma roko le nku le ota temi olu omo ogun dola eyin e fun je nku labata e ku dede asiko yi o se ni ma lo pe ko si nkan to abere mu toju ti mu won a se di gbodo won a sagbede meji se boroboro Adifa fun erin lojo won emu erin je oba ilu aso abere mu toju ti mu wa se di gbodo won a sagbede meji se boroboro adifa fun efan won mu efan na joba ilu ajana abere mu toju ti mu wa se di gbodo won a fagbede meji se boroboro adifa fun jakuma won mu jakuma joye alapata oko Eri, abere mu toju ti mu wa se di gbodo won a fagbede meji se boroboro adifa fun otolu won mu otolu won mu won ejoye olu oko ero ipo ero ofa eri ori lo sekun doloko ori ni nda ni o ko se ni tin da ori o sa ni pa ni da ko se ni tin po sada atete dele oko oko la fin je anashin Epe la fin bare ma lo tufe. O jiji ka wane wano odo ba ike janu odo sha ilera no mi. Baba wami bie ni dana wiri. Si daro lakbe deneri lo mi. Adi tu o lu dola ta mu wafunye lo ni. Kene akori ire. Akori adi tu o lu dola ta mu wala shalei. On la kwenye. Aye, aye, edan o lakpa la chale yo, edan o lese, ema jya dan la wa, enye efa, emine efa, efa meji won bodo fara won, iba ditu koko meji tem beleti oja, Onile ogbodu ora ibare o Anyun lo nyun bo lowo yen no golola lo golola sibo aye

0: Aye, Toto, aye, Kamara. Botu kiye kude di asiko yi. Eti mo pe ojo ta wa yi, ile ise radio alalubarika ta wa yi, asiko ten gbo wa yi. Eto ten gbo lowo ile ise be te gbo lasiko yi, e wa pe to wo ni yun. Eto aye le non le to ten gbo yi, sebi te ba ni karo lejo mo nle ni o jari ala ni ifoku ole han. Omi adagun ta baba ta nla la kan le iwe to ba we alagbalugbu omi odo yo gbe lo. Eto aye le na le to ten gbo ite ba gbagbe nibi ta la ji agba baba laanu agba omi mo le ti fi tewe te gbo osetu sile fo mo niyan ba ke so o gajugo to ba ti ni bo le wo baba ni se nibi won gbe sode o tun kiye ku de di asiko yi o o pe fo lowo ba mi oba deda aseda to je pe gbogbo isowo awon ti o kan sala ji agba baba laanu ni won mo pe wa won mu wa sodo olorun ala ki se sodo ala ji agba baba laanu tori wi pe Olorun ala na lo je ko rorun falaji agba baba laanu lati ma gbe gbogbo ise ele ti won se be ti won gbe wa baba yi to fi dirorun Olorun oba mi lo je ko dirorun fun wa irorun yo je ti gbogbo wa o eri nigba ti sowo awon eyan ti se be ti won ti gbe tu aye le lojo to pe jojo awon ti se be won ti dupe lowo Olorun oba mi wi pe Oyin oru alaji agba baba laanu oyan ti won to je pe awon kore re lo sodo e lo re gba moran ko si simoran ti o gba lodo baba to je pe ki la se yori ase yori lo Olorun oba mi fi je ko je ti won sebi ogukuku po laye ile to je pe o n doju ko isowo awon eda lona ile to po jaburata ti won o si ronu abayo pupo ologo lo je pe o ti so ogonu opo ni won jayan mo egba pati lowo ti e She be ra won ologo omo ologo ola ile to je pe ogo ola ti ja won odo ni o ti se be ti o ti da lagona si gboro latare on ti o mu ti won fa awon odi odo ode oni ogo ola won wa se be won di alagona ojiji won di yun sode be eji keyi to ba wa sele seda laye nbi koni ton tete dide ni ko jigiri soro ara e to ba wa jigiri soro ara e gbogbo arun atesan ile to se be ti be ni gbese aye ti e yo le ku olaga o to di pe won o te waju ju bayi lo e je nkokon fi number laji agba baba laanu agba mi mo le ki kokon fi yun lede nitori ojo opo te to dodo baba ni yun alaji agba baba laanu fura won be nkale fun ti dede asiko itasiko ba to awon na ofun lede number baba re 00 63 970 829 00 63 970 829 Number Alaji agba baba laanu ni yun. Eh ranu atesan ojo pipe ati sesede to je pe o wa nse yin lolo yi. Se e ti se wadi ele to sede si gbese aye ti yin. To je pe ojiji lo ko sade dede baye ti yin ti o se yin tele ise ti lo re se wadi e. Te ba wa se wadi e lowo awon to moju le je oro to mewe atego to je pe won ma patun won ma pasi nipa oro ewe atego gbogbo to ba wu won lo Olorun oba mi fi ke won lati fi yun ise eni mo fi pe ke kan si won ewo lo wa so yin deru aruka ninu arun atesan ile tin be lo eni gbese aye ti to so yin dologo ana sharun elesin o mesin ni sara yin yun ni sara titani korisa dede ma pariwo ye kese atowo kele yun ma gbon pepepe Shaya jijanti ni Shara riro lore kore ni soju shushu ni Katele se shebe koma koni go go go Shele yun lo shebe te fin lo ba lolo ba yi Shai ronu sun ti ni showa te se le ton kuri riri ton kuta ita ni Uja ipe enye woba ta ese e igba to dabo le se enye emo Inde kilofa Ishowa wan eda kwa kwe Ara won a ma gbona lodi lodi ni gbogbo igba. Isowo awon eda kan pe oyi a ma ko won gbogbo igba. Elomi yo pe ori ohun se dede n pariwo ni. Gbogbo e agora ni se be teleyun ti wa isan lo sin fa. Okugo le je nte mu te nje lo se be to sokun fa. O tun wa le je wi pe e jogun e ni. E to ba wa se be to tun wa je se aye nbe gbogbo e gbogbo e lo Olorun ala se be to fi ke alaji agba baba laanu. Wipe ko ma fi somo niyan lore eke to ba wa se be to yoju to da yin la mu gbese aye ti yin farabalẹ e kan salaji agba baba laanu agba omi mo nle ti fi te wete gbo se tun sile fo mo ni e je tun sare fi number yen lede kin to te waju number baba re 00639708290063 970829 ti baba la no ba gori agbagbe awon funra awon yo se be yo ju address won lati lo akure te delu owo te delu ore ere ti mo ba bo ai le se dede okun lodo yawo ele ti se be o ti so isowo awon okun mi o ti san oda kurete ninu ile to je pe won wa gbonje won won gbe faja won gbe fologe ni tokunrin ba si le lapa bi ti mo soro bayi eleyun le fa ko di wi pe loko laya yo wo mo wo mo wo mo e tu wa ma gbo alejo bi ele to ko ti o wa dede ele tun le dena iromo bi o le dena keyan romo bi se iromo bi lo se be to wa nda yin laam se ti lo re se ayewu ara yin wi pe se ki sara obi ni ti bi wa se ki sara okun ni ton wa so wa won bi mi nbe ele ti kun won yo ko sadede to bi won ti ma ki won iya beji iya beta iya koko ele to nbo loju ona won o si mo pe lopo gba ki soyun ni wa nbe asiko to ye ko bi mo ti o ba wa bi mo re kun yo ma ga imi ti di odun beji odun meta to ti ju be lo ikun yo sadede gagele mo won pe ki lo nsele arun atesan lo se be to kun be oje e kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran lodo ti won nitori ewe ati gbo tolohun oba mi da sile aye ki se decoration lo da fun ewe ati gbo tolohun oba mi da sile aye o fe ka fi sera wa lore ni ka fi toju ara wa idire tolohun oba mi fi kokko da ewe ati gbo saju omo niyan wi pe ta re ba wa se be ton se yi e ti rohun te de ba nile aye a si ti de ba yun nile aye re ki lo wa de ta fi toju ara wa okiyan ku kale o mo ya jowo ebinizan loko mi o wa ni ku moro leke amele mero ede kata piloro eti wole asebi na ni mo fin kin yi o e je ndodi keji lona mo pada bo e ku kale
1: ohun ala nda ku kole digi kole disu sugar baba fi da ma eyan
2: Oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya n badan jare
3: iya tankete aye nle onbi o n sa loka function n bo lo woja aye o to gba imoran mi o ya lodo alaji agba baba laanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lo na bayo popo awon to fe tatajire n sato eni woko waya eni fe gbomojo a lo be confirm ni ki n sasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
2: sebi ilu akure ni won wa
3: be ni won wa ni di mango Okay, Ogba. Lojojo Wednesday, Thursday ati Friday. So follow Kada in Lafayette Junction. Akure ni Luowo. E lo pade won ni na God Plaza. Lojojo Saturday ati Sunday, opposite Alafia Hotel. Owo Monday and Tuesday, ika e lo pade Alaji Agba ni Bakusa Street, opposite Ile Yabakusa. Iluore, Alaji Agba koja be. Agaga Yonu Agbalu, Oloselu Contractor. Eyin ni Yonu Agbalu wa fun bo ja otan. Telephone 0806-397-0829.
0: Moki yin e ka bo pada e ti mo ti wi lati ekan ni se mo wi pe foran ti mo se lo yi o tun se be o se gbe leyin ti mo ti n ba bo lati ekan ipele lekini ni mo kokko menu ba yin e je tun bo si pele lekeji nipa riri se laye eda eleyun gbogbon gege ba ti ma wi gbogbo igba lori eto yi samu bo se ntin ni se korira laarin opo eyan ni boya le mo wi pe eni tan ba korira laarin opo eyan ko da bo janu le lasan ni o ti korira won ni fon rere lo won ni fon gidi lo sala kala lo wa so ni deru aruka lo so yin deru eyin to je pe ibi te wa tele e ti di igbesi aye yin ti ni tumo ala kala wa pada se yin deru eyin e tete jigiri soro igbesi aye yin ke kan sala ji agba baba laanu awon to moju le je oro ni o sairi jeri mun lo se be to fa sogun gbese jije lore kore ntiyin ni gbogbo gba le fi nje gbese ke yawo obitibiti ke yayun kale eyin gba te yawo obitibiti re wa di wi pe won tiyin mo salanga won tiyin mo tibiti yin mo ton e si kuku funra e jigiri soro igbese aye tin e mo wi pe funra la aye gba e da to ba wa nle aye ti ki funra oni ton o ni pe bo si panpe a ni bo si panpe aye se ti ni be laye ti ni se jakule ni boya nle mo pe ti ba ti ele anu ti o se be eleyun da ni gbese aye awo omo eda eda to ba ri anu gba ni gbogbo gba iru eda be ki ni nira ni gbese aye ti e era anu tan soro bayi to ba wa be lori ise eda laye nbi atajere ni fun ya loja baba loja latara anu olohun oba mi e tu wa ma gbo mi eyin agbe aroko bodude e si mere gidi jade nbe ile tu je pe ere oko yin yo so jigbeni yo taboku aboku ani e kan salaji agba baba laanu ke lori igba moran o nse owo yo ma rise nla nla gba ise nla lere nla nla igbe nla nla ni malunke e ri po ayo ten le latojo to pe yo se be yo teyin lowo latara anu lo fi da wi pe te da ba ji lo ro kutu aye ti e ko ma bebe anu gbogbo eda pata lo nilo anu te ba tu wa kan sawon eni olohun wi pe e ba mi bebe anu lori ohun ti ise ti mo nse gbogbo e gbogbo e anu ni yo pada yori si o to di pe wo gbe alaji agba baba gori agbagbe awo eleyen e je nse be e je pe number baba le kan si 08063 97 0829 08063 97 0829 alaji agba baba laanu mo ki yin e ka le ku dede asiko yi e ki gbogbo olugba tolufe wa ka le toni
4: e ku dede akoko yi gbogbo eti to ngbo mi nibi ti owo ja eto yi ba de ipinle ta wa ni abawon ipinle ti won mule ti wa abeyin te lanfani ati ma gbo wa ni orilede bomi ajinde aroma je o
0: ami
4: aisan ti o gbogun arun ti o ni gbo wiwo ko ma ni senu kokan wa o
0: ami olohun
4: oruko emi te ngbo na ni alaji agba baba laanu opopolopo awon eyan ti an ti ma ngbo nupa eto wa yi ni amo nkan te to wa idale lori eto to ja si pe a fin sira wa leti kan ma ba bo si koto aye kan ma ba bo sinu panpe ni awon nkan ti eto yi dale ni ori sugbon ka to ma be eto na lo si waju e je ke ko daruko bi te ti le ma ri wa atawon do tele ma ba wa pade ni bi kokan gbogbo eyin te ba wa nilu Akure ati gbogbo bi te ba mo pe Akure lo sunmo ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday le ma ba pade nilu Akure te ba ti da Akure e so pe la fe le nlo te ba ti de la fe Junction yi e ra won lokada nbe so ki gbogbo n lo office baba laanu eyin to ba ja si pe ona ondo leyin tin bo tirin tin je mona ondo road eyin e ma tun pada wa si la fe ma e duro ni mechanic Junction second gate e ra won lokada nbe na e lo ba esogun gbe lo office baba laanu ojo Wednesday ojo Thursday ojo Friday awon ojo mete ta ta fi ma da won eyan lo ni lu Akure niyan eyin te ba wa ja si pe ilu owo leyin wa gbogbo bi to ba sumo wo te mo po sumo wo eyin te wa ni Kogi eyin te wa ni apakan Ekiti gbogbo eyin akoko te mo po wo lo sumo yin ojo Saturday ojo Sunday le mo ba pade ni lu owo te ba ti de lu owo eyin e sa so fo lokada ki won gbe lo si Nago Plaza ni doju koju ile itura Alafia Hotel te ba ti de be e bere ke bo ni aye baba laanu wa nbi abi ke pe number ta tokun pe fun la te kan feyin te ti lanfani ati rimu atutun number na pe ojo Saturday atojo Sunday ila mo wa ni lu owo to ba dojo Sunday ago mejila la mo kuro nbe eyin te ba ye pe Sunday leyin raye lati wa e tete wa laaro ojo ago mejila la mo close Saturday Sunday to ba kan yin osu ti sojo gbalumo a ki si lowo o gbogba se nso ni gbogbo gbanu e ma dudamu e ma nawo oko danu a ki si lowo ni ojo Saturday Sunday to ba ti kan yin osu eyin to ba ja si pe ilu ore leyin wa ojo Monday atojo Tuesday la mo wa ni ilu ore gbogbo bi teyin ba ma po sunmo re eyin te wa lori omi eyin te wa ni apa kan edo eyin te wa ni Ijebu ni emi are Eko te lanfani ati ma gbo wa te mo pe fe wa ri wa ojo Monday ojo Tuesday leyin o ma wa si ilu ore ojo Tuesday ago mejila hun kuro nbe eyin te lanfani lati wa ni Monday te pe Tuesday leyin fe wa eyin e tete kuro nle e tete kuro ka ago meji to luke dodo wa be eyin te ba de fe wa e pe wa opopolopo awon eniyan mi ini oni gbo address ni oni gbo ojo gbogbo nkan ta nso yi nkan to nse na ni o kalara ni o mo le bo iwo bere ko mo ba ja si pe gboyo to ni bi ta wa oto ni bi to lo lati le ma waste owo atojo ta si nbi kan to poto ni jo to gba be lo be e pe wa sori number 08 09 number to dele se Alhaji Agbanu kin wa ni awon kan tan bara wa so ni gbogbo gba opolopo e latokun ti so pata sugbon lafikun be eto wa e opin si meji eto nipa oro bawo la se le ra lafia lo le aye eni bo ni a se ni je foni ku fo lande bo la se ni je se pe aisan e lafi ma lo le aye aisan to nbe lare eni to ti pe bo la se mo na ti kuro nbe aisan ta ti gbe ka ti o lo a ko ni dake ngba ti yan ba si nbe lori iyepe ti si mi ko ni dake be awon kan tan bara wa sonu iwo to ba ja si pe nkan kan lo nse wo ninu ago ara ko si tin se ninu ago ara alejo ni nti o ba ti ba are eyan mu alejo ni lo jenu ago ara in to ba ti ja lejo dede ni ko lo kuro nbe gbogbo nkin to ba ri ko ma se wo to je pe bi aisan ninu ara ni agbara ewe ategbo o gbe awon baba wa laye john ko to di pe olajude se bi ti won lo nanu gbogbo orisirisi aisan to ba ri omo se eyan ewe egbo eso ina ni won fi se gbogbo e ke si se pe boya o tan na kokuku tan be na ba se nso yi pe ai dayo laju ina awon kan wa to lu asi fi imo yi to si fi ye baye ti ule ko daru to yo si tun ma yi awon kan na ni awon kan ti o tun ma sekun nu aye ti kini ati lu ewe ategbo lati papo ti o tun ma ye won na iwo na ma gbe bo boya wo ni boya bi eni boya omo ni boya nkan kan ni orisirisi erun lo esan lo wa be bo ti se rinu be lopolopo obirin mi wa to ja si pe won mo ki won ku asokale anfani ikun re bo ti nwu losu ni o tun ma lole losu ti nbo elomi ati e ma so pe en won lohun loyun ni won lohun se ni opo en mo ma so fun pe ki soyun ni nbe nbe arun ni iwo ti ru ele ba nse won na ma bo wa ona abayo wa ona abayo wa iwo na ma bo orisirisi aisan to ba ti ri pe oru oluju ma gbe bo wa be la tun wa so ni npa bawo la se le raye gbe bo la se le raye lo ta ba ria alafia ta fi loli aye eni a gbodo lu aye ina ko dun mo wa ninu gbogbo nkin ti yan ba ri ko ma se eyan gbodo fi iriri se lo ti fi le fi se esin esin musulumi ni esin kristiani ni esin abalaye ni gbogbo ti yan ba ri kiyan fe se lesin eyan o le faso to pon o le fi kirun o le faso to ya ko fi lo sosi o le fi bata to gbo ko fi lo re lo sibi awon elesin abalaye na eyan gbodo ri pe o na wa daada toro lohun oba gangan oba to mo ni ki so ba to doti in lo lohun iwo to ja si pe lori se ti eni o ti dede ni iwo na ma bo oro na bayo pelu agbara olohun iwo to ja si wi pe oja ni wo gbe kale ti olo dede ni iwo na ma bo oro na bayo pelu agbara olohun gbogbo e nkin to ba nse wo opo eyan lo dawole nkan to pe ko ri nkan sase yo riri gbogbo ti ba ndawole apati ni be iwo na ma bo opo eyan lo se yi pe to ba ti fegbe lele kile to mo abi ko to sun ye bi won ti na lori be won mo na lese be legun o mo gbe be ni o mo pada sibi to ti kuro lati bi ogoji odun ogbon odun yo wa lohun ni lo itesiwaju gbogbo eleyi ti ba nse iwo na ma bo ale tu loko kan wa bere fun iwo na wa bere pe apa mo se le gbegba eni abaye ba yonu si ohun loja re ta eni aye yonu si ohun ni won gbe se fun eni aye yonu si ohun ni lo si waju won na wa bere fe yonu pe bawo ni ti se gbegba wa bere fe yonu bawo ni se gbegba bawo ni ti se se bae temi no fi geyan tin fi begbe pe tin fi ku ninu le ninu le merenti temi no fi di landlord tin fi di landlady ko seni to lu oba kadara o si ma afiwo to ba ja si pe oba wora re niran ma wore niran to ba fe ri wa to fe ba soro number ni ko ma pe 08 09 07 09 08 09 08 09 29 ajindaro ma je o
0: ami e se baba e ko un late kan o

0: ohun le ti gbo latenu alaji agba baba laanu agba mimo le ti fi tewe te gbo se tu sile fo mo niyan amo ko to di pe a ma fi yun se lo fun ti dede asiko ihe je fi number baba lede number alaji agba baba laanu re 00639 70829 00639 70829 mo kiyan ku kale omo ya jowo ebiniza loko mi wa ni ku moro leke amile mero ide kata pilor ti wole asebi na ni mo fin kiyin o digba o
1: ohun ala nda ku kole digi kole disu sugar baba fi da mo eyan
2: Oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya n badan jare
3: iya tankete aye nle on bi o n sa loka function n bo lo woja aye o to boy moran mi o ya lodo alaji agba baba lanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o n gan lo na bayo popo awon to fe tatajere n sato eni woko waya eni fe gbomojo an lo be confirm ni kin sasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
2: sebi ilu akure ni won wa
3: be ni won wa ni di mango Okay, Ogba. Lojojo Wednesday, Thursday at Friday. So follow Kada in Lafayette Junction. Akure ni Luowo. E lo pade won ni na God Plaza. Lojojo Saturday at Sunday opposite at Lafayette Hotel. Owo Monday and Tuesday. Ika e lo pade Alhaji Agba ni Bakusa Street opposite Ile Yabakusa. Iluore Alhaji Agba koja be. Agaga Yonu Agbalu Oloselu Contractor. Eyin ni Yonu Agbalu wa fun. Mo ja otan. Telephone 0806 397 0829.

0: mo gbadua.
1: I pray.
0: Yarabalia.
1: Oh,
0: irugbe ogun ninu ajera.
1: Every single battle
0: ninu aye mi.
1: In my life.
0: Come on, fatu. Akoko awon angel la.
1: In the time of the angels.
0: Mo pe wo wonu aye.
1: I call them to your life.
0: Wa inu ile.
1: Into your home.
0: Gbogbo ona to di.
1: Every black way.
0: Come ala.
1: Jesus.
0: Ona to di.
1: Black way.
0: E ma la. Ona to ti.
1: Black way.
0: E ma la. Gbogbo to ti gba lowo e.
1: What they taking from you?
0: Loju orun loju ala.
1: In your dream, in your sleep.
0: Orire ti won gba
1: good thing that
0: ayo ti won gba
1: joy the truth.
0: Body the mo lowo elomi. Oluwa da cross.
1: Let Lord is
0: joy. Ya
1: bara. In the name of Jesus.
0: Ni na ta.
1: Yo Jesus.
0: Lay your dua.
1: After these prayers.
0: O ma rerin ya. Lay your dua. O serere. Lay your dua. Ona re si. Lay your dua. Ona re la. In the name of Jesus.
2: Praise the Lord.
3: Hallelujah.
2: Oruko mi ni orisan mi Morayo. Mo ora mo give testimony ni last week. So idi ni ti mo fi so ni last week bi pe gbogbo nkan te pe inira ni mo fi mo nse ti mi o kin fi rorun se nkan te pe inira mo fi nse pe eleyi ti mo wa lenu jo meta igbogbo kan ti mo wa nse pata pelu irorun ni mo wa nse ngba ti ma ti mo se jade nu ibi bayi ni ojo yen ti mo lo gbowo ti ma fi omo to ti ma wori phone me mori enikan ti send 130 si me ti mi o de lero ti tele tele mo kan ri to score for the tithes pe ah kin se tithes bedroom mi o pe to yo mba koko se yen nobody mo wa send ti kitchen o mo ni ah mo yin olorun logo tori pe nkan ti mi o ti e lero rara mo dupe lowo olorun authority olorun baba ni sam ojo ohun to fi mo nigan lenu se ti mo dara po mo ijo yi ara ro mi ara tu mi loruko jesus gbogbo eyin time go eri mi ara o ni niyin e ni fi ni ra lo ni aye eyin ogun to je emi ti mo duro waju yin ko ni ja yin o loruko jesus
4: ara yi ti de